Kabisanan ka sa abang tabinay ko kapirong ako kawagumay at ikasalimbahan Boros Dusun Kaningaw FM. Uhoy, aramay bo. Ete ka sa abang tanaw ko limo. Kuha pa lima po nagititulan ko limo kyo. Intalo limo. Tanaw ko limo. Kuha pa lima titulan ko limo. Ay, kung kabar na kayo kasi abon ba nating gana swedet kalansanan nga aso sanong olidas da kyo aso nong otopurimanan olidas sa tinan pumusarahan nga nudih aurolos aurolos nga otopurimanan labi pa dada sanong mantad kayo tada ako ni hab kyo at tada ba ino hitita ko no pintangan dititulan ka limah tab pinay. Samakot limundok karamayan dat kamatan paintantunah dat nugyari hatang kangaw hitihilo dat it kamatan.

Malong piyad id katangkangahan tako kaya to pinay iti nahadan na lihuayat i katingaligan kalidasan kaya. Pwede siguro kayo mamili magkinakawag kundi kanina OFM dot kaswabon bay na ti taraw bay na kya kisam na jam ko turut na tuwang iti kasalimbahan dot kanina OFM. Pwede siguro kayo magkinakaw dahay ako na po ka maya frequency siyam na pwede mapatitik turu megahertz parang ako nagihay maya dot RTM click teka maya dot portal radio RTM edo radio dot RTM dot GOV. Bagal ka sa sari ka sa limahan baros dusun kayo 2 jam iti gisam 2 jam ko pada miso na po nga magkuringaw paparangod kayo sinding-sinding dusun di tangaramay kami ang painagidot kapoylan ngay kayo tabi nay amarkat po na jam ko pada miso rungawo kabar bagal ka sa sari tadaw ko limoti jam ko pada miso talun hapod minit Rongawit Symphony Rohani Harhot pagibabarasan tadaw ko limo do tarongaw kyo insan pa kagud miampay di Ustaz Kifli Asoy Mampagulod ilang takaw at ruputan ko ngayon tawan tadaw bay na Do sining paranghan ko manta di sa sining kamatan manta di Martin Thomas pinyapatan di Rodi Junik langad kamatan manta di Rini Benz kampung kalangadan ko kaninga FM ko hoy aramay bo

At ito pinagawin tinurputan ko ngayon tawa ni Dapat Tatuatas, itikinan pa ng sakit pagunta ko do taraway na kya. Ibinalabusat ko pisan Meteorology Malaysia. Iti iganingaw, tumano da turputan iti kya rumasam, id ka gumuan at kuyanan kati. Sadapan, maninggarud miyang paitongos mitanggay drasa mid pipirhat kuyanan. Panang tatuang na panang arumasam mid pipirhat kuyanan. Linasu mantadat 2 na padam taluh darjah Celsius, gisam talu na padam taluh darjah Celsius. Amintay na umkaswabon bay nati, miyagali rumasa mid kagumuan at kayanan. Sadapon, gisam datatuang maninggarud miyang paitongos mitanggay drasam id pipirhat kuyanan. Linasu mantadat 2 na padam taluh darjah Celsius, gisam talu na padam taluh darjah Celsius. Amid nabawan, kasuaban bayan nati rumasa mid pipirhot kayanon. Sedapon meninggarud miampai tongus mid tonggoy drasa mid pipirhot kayanon. Ampunong tatuang na pendanga rumasa mid pipirhot kayanon. Amtahurin na hitambunan, kasuaban bayan nati rumasa mid pipirhot kayanon. Sedapon meninggarud miampai tongus mid tonggoy drasa mid pipirhot kayanon. Tatuang na pendanga rumasa mid pipirhot kayanon. Alinasu mantadat 2 na padam teluh darjah Celsius, gisam datalu na padam teluh darjah Celsius. Ilan naruputan ka ngayon tawan da tadawain nati, idapat at watas, itikinan pa ng sakit pagunta ko. Ipinalabos at kaupisan Meteorology Malaysia, Kementerian Sumber Asli Om Kelestarian Alam.

Tadaw bay na po nagitigya tapi na kaimpunan na ditit nugyari itababayan nga ikapihan da titit kamatan da tuatas kaningaw. Kamatan dot kaningaw ko hapadam turu dot tulan bay na ti tadaw minggu at ikapuhin dot ikapuhimaganan daw nakatimpun mantad po da tadaw bay na ti ko hapadam lima. Dahiti Dewan Masyarakat Keningau mantada jam kusiam kusawan kusiam jam ko pada misa datuwa ngota babayan ngay di malapun at magigian ngay lalabi idwatas dat Keningau kya isa samok dat mongay ramay ditit kamatan dat watas Keningau hilad tambunan nga masagana ditit program ngay kamatan dat hilad tambunan. Tuwi ka pahimaganan na po kamatan tambunan nga tadaw suwab kyo ko pa naman ang titulan kalimo. Ang program dit ka panahod bayan ano pati kapihan dat itit kamatan dat kaningaw it pialaan pungpusan randawi tawantang kamatan. Mantok dat kaningaw am nagisok 2002 na pa naman ang kita pinay. Jam ko isa talib tangadaw datarawain na. Sedepan-depan dengan sedap unduk ngadau.

Tadaw suab na po nga hari kapakitanan dat mangagong. Raptay di tundok nga daw punong do sa dapon kyo. Pialaan sayaw kobasanan contemporary dat punong tatuong. Ilan na iwakan program di kapanaw kapiyan dat titit kamatan dat watas kaningaw. Baham tabi na nga dit asisimbayan kyo. Taraw bayan nati, taraw bayan na taraw kalimo. Suwab, taraw ko anam, kagumuan na tulong dat apakaraja kyo. Amilan na mga siwat kya, dat mga tanod, mga ampay, diti ta program ngayon kamatan, dahiti Dewan Masyarakat.

0: Magkaringaw di kayo.
1: Manikin tadaw ko isa, gisam tadaw ko lima, jam ka siyam, gisam jam ka panamisod ka swabon. Lobby agumu kapoylaan. Lobby agumu pumalihisan.

Kapisanangan kumatay sanan makikinungo. Ya i MJMG mantad tamunan. Kano na sa kadungo toko radio kenenge FM hebat siok nya. Ponsikaw.

ko kalto iti the mug koringaw bisan da jam ko pero misad ka swaben kayo paparangon sinding-sinding nagi kapoylan ngay o gumukapi ako paylan na man palambos at taraw bayan at ito pinay gumuha ta babayan iti hilo kamatan namsway ka kamatan haro nagi program nga wadat suway kayo amit ko sikahan at bayan at ito nakarasam-rasam na digiham ano di kapi alasu at apurimanan long piad nuri alasuin na bod abo nuri sidangan kapi la tadaw nga aw pun na kapi may gali pipira tadaw nakatalib kya it magalat mga kota tadaw amnungin tangan nila nugyari ruputan ka ngayon tawan nga nakoyin si siriban na hit kamayan dat suhu teka ilinasu kya ang paguluti 35 darja Celsius ang bayanati 33 na kayong siriba 2 darja Celsius ang konsikahan nagyako piyakyo si simbayanin da darumamay kamatan tambunan keningaw tambunan da suwab kapada mo ng titulan kelima jam katuro talon hapad minit kaswaban dahil ay dewan pisampuruan square kya hitig kaningaw, kapahimaganan daw kapadam turu diti tulan bay na tada minggu nga babayan nga di kapanaw katimpun padmantad bay na kya bay na swab inapandat kapahimaganan nga tada minggu kapasarahan lagi kaya tapi na ito daw suwab gumadokoyo dahil na id watas dat nabawan it karamit dit sumbangan tunay rahmah tay ka STR nga it isot account bank ya ngayon pataha ko itit bantuan diti tay ka itit STR iti dahil na idewan serbaguna nabawan tadaw suwab kaya kapada mo nam ititulan kalima pangapapampay dat hatus talon hapad tulun at karamit itit STR it ay sat account bank

Jam ka panat ka suabon na bayan at dito pinay ko manto ka pailan kayo. Labi ka manto pinay dit mga orong o da radium ang mga tanga jam. Jam ka panat na ka suabon. Adilay, ito na po nga, ito na po kasalimbahan na radio nga isa nagi panok ka jam dat ka malhingan to ko, okay? Pag kinanghan dat, nudi, jam. Sining mata di Datu Francis Landong norong auditino di Lihuay no po. Nung nan kapido kayo kinong hait reitan na sining idik ya. Sining idik karait na pitong kiadan nga aramay kagulayok daw. Sumayaw. Mingga nahid ka pa siya nitik kita pinay mo lang piyad kataguang dahot kantakan di kasinduwa la ginawa karuwal da ginawa nga ka pa siya nitik masitim patilambusan ano yung nawayan pataliban na po kya taraw swab ka kalmagandad ka adidi kontak na ka piyo iti WhatsApp diaman kan. Salam Malaysia Madani kumadi ka DJ Angela kapisanangan papanaw karajahin og konti ka iya man kan mantadi baginda kya. Sasari magkinangaw di radio toko ka wara boros-boros ko taro bayno kamati yaman kan. At tapat nakapinsa do kita adada. Nga hara kasari id ginawa ko. Sangko rupiya sinadu pialatan o samok kasari id ginawa ko. Hiti ako kasari adada. I am dusun kakago. Sikaw na kapit boros-boros no tarawbay na aman kan magkaringaw tapriwanan tanong sa kiro no sindualan na ginawa kaya aman kan kaya dapat ilumbus at karuwalan na ginawa

0: Panginda puano manod agumo at mamali-mali manod ay tutunan at jenamano
1: may baiklana id RTM Sabah haragisam naribuhat magikinang odahay manikilit kadaw pamila yala sumiliw mangumalino
0: miyampay package kapailan dit flexible am gatang dit kasudong munghub kay dika dat mamagampot lo bidagumo mamamalid mayad lang dit kasudong
1: kada poleda ramuta kay id number 088-2-3-4-4 aputan 1-1-1-6 mantak kapailan sumsuhod.

nono kasi watan diti lalabi kuma to pinaingay di no gyari haroho tanganak dito autismo kyo. Duno tulan mah timputi mantada bay na gisamdat ka pudam lima tulan ka turu pangapalayan.

0: ang ko nalang tuuno, di ay. Manay ko pitik ka dahi takanan. Ay, arwal na tulog ko kasingod.
1: Eh, obo. Ang naku ko kitulog po sa katuli. Kada po ni Gukad, ang kayo na po yung sakotong ako kabasap.
0: Eh, ilaw na asangal na ko piyo. Mamusoro na po tinansundiri ang mumantang dubokon.
1: Eh, kanang mong daluhudis sa paping. Ang uso ng mati kasingod yung lalisundiri.
0: Oo, eh, kanang-kanang.
2: Kadai ta kanan koyonon pogeruhan manigup isribat akta panamangan manigup montok kelidasan 2024 akta 852 manigup id koyonon dilo milot ontokon danda bobos akawas 5000 ringgit.

Jam ko pa talo pa namin sa minute terbay na di marikata jam ko pa namin sa kurang ako at kabar kaya tabi na yun. Mungurang-ura ako na hitim po at bay na di. Kumari kumaraja ko bisa nang ando at kumaraja kyo itino dindohon. Lalaga tanda kumabun. Aminad walay nga lalaga tanda na patman at hinaid walay. Lalabi kumad kunduan ngay. Nagyari hatang ka nga managuang datang anak, managuang dat paganakan kayo, managuang dat di karaja-karaja nga hinadwalay. May papahibak sa kaya ni Timpud Bay na di. Tabayan na paginawa nung asasok talon-alon kayo. Nung pwede gami laman kayo. Mara ka pa ilan natin, di karait ditit. Nagyari, it program pinatamod, My Lesson, B Duo ka. Nga pa siwa ko pati pasan di koyok men. Hi, kapisanangan ka suwa punta daw ko lima kumadya DJ. Tabi pipabasanam kapisanangan timpud kamatan. Kumatong at ambalot o magkikinangod radio kaningaw FM. Alam sa nang asasanang kabar taraw bay no. Irina DJ Ponsiko o kati. Inkurahin ang tambunan koyok men. Ano di rumasam? Rumasam ko nakarasam.

Kerai titi program My B2S kadde. Teka program pina temat My Lesson B B B2 sikul ka. B2 sekolah ka bentikan tek ya My B2S. Kan turang putih. Iti na po nga mantok na dot susumikul tinimungan bi apat na hopod may dot kanud lesson B2 miyampay da isot kabayar lesson na moto ti.

itinapangan ako lombos teka pinainta lang di Menteri Pasakayan di Kawawagu. Itino isa man tadot it hantolon di tinapanga manhak dolisin kumada susumikul ngay hapada manom taon isawat kyo. Moidot alayan man tadot kaligaganan.

Kaya sa papon si ko, kumadi kakalpindro nga odahay, kayo. Si ko, mamili magkinangaw odahay. Nuri, pangurang na kayo hinong, kung ano pagkano magkinangaw. Ya, tadaw suap gyo to binay, tadaw ko ano, mamiti tadaw minggu, harapi piro hata pabayante ka program, kapanaw, dahiti do kaningaw nga haro, ilan tumunan nga haro nagi, ilan nabawan. Suwab na po nga kamatan na tambunan, jam ko turo talo na padminit ka suwabon, dahil i dewan pisampuruan, kahit po naman ang tulan kalima, okay? Amitit kamatan na kaningaw na pandong nga kapuhi maganan daw mantado kapuhi maganan daw kapuhi dam turo tulan kalima nga mantado bayan na padharahot sa babayan tika program nga edit kapanaw dahil i dewan masyarakat kaningaw, okay? Ami dan nabawan dot suap kapanawitit panahakan dot ipanghupan dot STR kadik ya tapi nai mentok dia lah dit ayah sehat account dot bank dahila i dewan serbaguna nabawan. Abda tuang suap kuma ada kayu dit aku pun dah mimpan aku ya. Montang ditit konsert walun hopod turun hopod maya.tv2 jam kesiam dah tetuang. Siwata ko tipas di my di kya hila isu kay hai di jemay na kapisanangan tadaw kaswabon kapisanangan kaswabon tadaw kalima kabate. Pasan di tipong kapan kumadiam aku iti lamin isa kapailan ku mantado swab harap yalaan dot jelajah badminton BBC Suk sumap dot kalab TGBC Ranau hila dewan kilimu Ranau ka hila Ranau kya jam kesiama kaswabon kabo ponsiko DJ na kapadamot ka maginot ako sinding di City pa Johamin kuroyon po sinding kamatan mantadi Kevin Moon Ritanda Tadao Kokotuan.

Minsan po, kapasarahan itong Pinay ngay, tadaw suwab ang nagi insan suwab. Kaya tadaw ko, no, mam tadaw minggu, kamatan dat dua watas. Hitid, tamunan da suwab, amid, hitid kaningaw da tadaw minggu. Lana po tumpunan nga iripohot kapuhimaganan daw kyo paintan tunod iti unduk nga daw. Ay tinapag kaningaw om haro tapabayan ngay kapanaw dataraw bayan at di sadapon bayan no irandawi tawantang kamatan pialaan pumupusan sadap unduk nga daw datatuong suwab na pundong nga haro ti kapakitanan dat magagong ipapampay dat dusun gana kuijaw liwan om murut nabay kate. Panang sedepon iterap tayo unduk nga daw tatuang na panang nga ipialaan na sayaw traditional contemporary.

Pagluho na rin ako tita babayan na sumusuti tiket tapi na eh. Kasi wato ko tipa sandi tapi na BSS alias Bujang Senang kati. Hi DJ, ano kati? Hi DJ, itari remote awa si asasanang bakiyo kabakago. DJ, agaya pakiampunan kumadi mamay William hila tambunan tu aw BSS na karikat da hila tambunan agang agangaw tamod, manikita daw hitiwalay pangabatan kaningaw om tenom ka. Kapisa mo tako supan-supan kayo, Mamay William ka. Walang sana pa yung rongaw. Siya unong aw katarunong ilo at pambasa ko WhatsApp nung kaya tapin na ito o gumuta mo da typo gya. Ba magkinangot ako si magkinangot ako ti Sinding di Jai Cool Estating right andat pamagunan om ko pasyent ako pagulod arang awit ti tapabayan Symphony Rohani Symphony Rohani ti suangan miampay di tit pagibabarasan tadaw ko limo miampay di Ma'am Kifria Soy kyo om kaparang hanagi Sinding Nasheed gisam na tapupusan na kasalimbahan boros dusunda jam ko padumdu at tangadaw.

0: Symphony Romani.
1: Isa-isa na sabab hinitakaw in pamagunan nga sumiliw saksi kakwasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hamka.
0: Symphony Romani.

0: Maringaw FM.
1: Am katabian tadaw kalima, tadaw jemaat, tadaw dito sanong, om tadaw babayaon toin sanan tadaw gisom da sa minggu. Tadaw do ko paing kakatan di solat jemaat, paing surat na ifirman Allah subhanahu wa ta'ala. Sayra na po da ahupusa ni solat jemaat. Tumangkap kau na kawagu hiti isa ribaw tana. Ihuma na di kayu ipinatahak da Allah subhanahu wa ta'ala. Om ondaman na di kayu i Allah subhanahu wa ta'ala. Om kanuh kau na da kauntungan.

0: Ramayun
1: ang kininyo Rakaninyo FM Ito Ramon Rakasalulan Ragunumurut Pagayaman Takaw Monsoy Kininyo FM Hebat Am Shoknya.

Henry Pangal. Asiha kapo ang kilingaw kirimbay hitu, pailirai akita kirimbay, ralom pahayaman onsoy, tukir oro, kasa sukura oro kalimo, rajam karuwo sukura jam katalu ramai.

Iyo pa hiko. Yo paha kakapeng kunangan ramu yun ang kiningora mora radio kininga FM on yak intok mo yun ang paing kunangan po yun ramu yun nang itora bilin ramo may Facebook am WhatsApp may